happy, happy Sunday. Mo ki eyin omo Olorun to logun to logun. Mo nki yin teleso teleso. Mo nki yin loruko Jesu eni to ku to si jinde. Today is 21st oni ni ojo kokanlelogun. Osu elekefa odun 2026. Pastor Dekunle Epaphras woli yin ni o. Ti ijo Comfort Life Mission International. Ijo ti baba mi gbe kale ka si opposite Wema Bank. Temi Dire Market gba gititun. Ni lui badan. E me ni mo la bo gwen non le ti mo kinyin to logun to logun. Mo tun kinyin te leso le kan si. Be, aku ojuma, aku ojuma, aku ojuma ma. Sunday e le ke taninu osu e le ke fa. Oh, Sunday agbara mi. Mo la yo lati la bo gwen non le lati sofon okwe adwa re ba. Loruko Jesu. E yan yon fe, e diden le, ile ton ti ma. Eja lo sibi ipepe, eja lo dupe lo wo baba mi, ipekun e wati, ipekun o go. Eja sofun po sheon, o lorun, ti bo gwaye mbo, o bay niyan, o bangeli, on la jivu bi okin, ada okwe pada fun ole kansi. Mami, bori ba shen lo soke, daddy, bori ba shen lo soke, ekan lo, e lo sibi ipepe yi. E kan lo ki, e jubare, pe mo ton dupe, pe mo ji, si man li alayi. O kuto ti ku o le gbe bodi, mo gwen yin te e ba ji alayi. Gbe bodi e, o ya lo si mi pepe, kan lo juwa si baba mi babare, to yi pa alayi ni o. La yi ni de na pe nou, o rin ni e jen gbe so ke ba wun yansen lo fe se tek pepe wan. Pepe yok maman lo ni. E mi moni ka wun yon wa mantu meji, ankachiv meji meji. E mi moni e wa, interfere vi se mo tin so ma se to ton so ah inu mi si n dadun la re.

0: re lo ba lapadupe bo ba pa o ope na la tun da bo ba ji o wa layi ope na la tun da baba mi yen ki wa so ba ika ki sapan ni alaanu ni gbogbo eyin to saanu fun juwo si pe mo dupe temi gbogbo eyin omo olohun te dupe ada ope pada fun o se o o je wa ni nkan kan awa la je oni gbogbo nkan enu konkolu la fi so pe o se adupe dupe adupe pe okun lowo re olohun eyin ayan fe nkan kunle eyin na ewo e kan mo wo pe kin lo de ti mi omo jo pe lo Jesu imo da ijo wo lo dan wo ijo wo lo gba gbogbo eyin te gba Jesu ninu ose yi gbogbo eyin ta nko ni eko iribo mi iwo na wo nta nso ina ojo to ba dodo Jesu ni yi pada wa lo bere laaro yi nisin emi mimo ni ki nsure fun gbogbo awon eyan o ni emu handkerchief le anki re to ni mantle to ni yen yen in ta npe ni mantle na handkerchief to ni etele o ni eda kan bori e je ogede wewe mefa woli sure fun won ara yo bere si de won gbogbo ti won wa awa pelu gbefe e won ti ya isoda le nisin bo ni se ni mo dupe gbogbo gba tin ba joko ti mo ran ti se o ni ran mi leti ise iyanu mi atijo okan mi a si bale e pe momo iwole ko na wa so
1: tai wo loruko mi ogo mo so mu ti wa igba ti mo wa last emi nikan ni sugbo loni awa meta ni
2: le wa loni
1: 28
2: ni
1: yes ti mo se gbe yawo bo si pe 57 ni mo bi mo
2: imi ton re o je e bi mari
1: rara ijo ti mo wa le so pe ka da ko dele pe eni ti o ba bi mari rara rara eyin be eni mo wa mo si da ko dele osu yen na mo si loyun
2: kini age yin bayi
1: mo ti wo bi 58 bayi
2: se first born ni
1: first born mi na ni
2: le gbe wa yi ki lo po
1: be awon meji glory glory
2: se beji le bi ni
1: be ni
2: ah
0: no se beji le bi ni a se beji ni won bi oba to nse nti enikan o le se sa e lo mura laaro yi e mu mantle yin lowo iyen ni pe handkerchief white meji e mu ogede wewewe mefa e mu dani ma so nta fi se loni isin meji ni ni agbare ni to ni aye atorun enikan ni bi bawo awon modun meta la 13 to 30 awon ni okoko wole sinu isin akoko so ni ago meje igba ti o ba fi di 9 iyan o wale leyin igba na la won 31 titi lo soke awon agbalagba titi wo lati 31 awon na wole lati ago mesan iyen na mo pari si bi owo ago 11 bo si mejila ni agbare ni to laye atorun mo joko le angeli re ton koja lo loni olorun elijah ni so fun o pe oun fe fi na be aye re wu e wo nti ya in so ke so ro ton oda e ja se bayi
2: omo se eyin le tele won wa
3: aburo oko won ni mo je
2: aburo oko mama yi
3: be
2: se nti won so iso to
3: be ni sir
2: won o bi omo ri
3: won bi omo ri ri ri
2: ki lo wa de te pe bayi
1: oka kere
2: eni suru o ikan se kini
1: oka kere o wa ninu nata ko gboda ada
2: won gbe sinu
1: inu o ipeto
2: se e bi ni abi won so operation
1: cs ni
2: si won se cs ni won wa gbe le sinu incubator
1: eh won gbe sinu incubator le tele
2: eh
4: won wo bi mari
3: eh ni won wo bi mari
2: o ti da be mo mama to ri awon ti won ma se se nge ti opolo won ile
4: otula logo ma so
2: ki le wi
5: o bi mari ajo sise ni
2: ni bo le tin sise
5: bo we ba bo bo we university hospital
2: le ti jo sise
5: be ni
2: e ba ngoju awon mo yen se e koju bayi mama imi le tun ri e wa du mama se e ma se menstruation
1: e se mo
2: e se mo
1: ah sugbon mo ato olorun de menstruation yen wa
2: o wa pada
1: mo be so fun ni waju olu ateyan eh
2: mambo ta leyin
4: baba mi ni wa ngbe
2: egbe
4: eh egbe le baba mi ni wa ngbe mama mi gan ni ma ba ngba won mo yen mo bi mo ri
2: mo bi mo ri
4: bari a jo se ni
2: e wa pe 57
1: eh
2: lodun ibayi
1: 58 bayi
2: e ti bo 58 bayi ki le popo
1: gloria
2: gloria glory and gloria anunla atanu fun
1: ni pe anu lo gbe mi debi ejodo agutan lo so mi domo popo aye ko fi bori mi o ibi mo de ise eni o je popo re belo mi ran torori won elebe
2: eje won bi so lohun wa nbi
1: olohun be nbi
2: e me lo mo gbo wole yin
1: lara wi mi o wa yin
2: ijo e wa mi
1: wa yin o ijo ti mo nbo bi mo se wole bayi o ku ola bayi ni mo wa jo ti mo wa mo si nbo ta bayi mo si wole mo ni oluwa la ile omo mi koja ko si nkan ti won so fun pe ile omo mi yi o se tan mo ni ko oluwa la koja mo so jade oluwa si la koja ri yin ti e mo kan yin loke ni ti e ri yin
2: e ri mi totan gbogbo iwo to ni dandan ko sam wo ba mi wa ba mi oloje so fun yin pe nigba to ba de emi ko mo nsise mo e je pe meni kan ma wa wo li mo
0: nice wo li ko ni mo se yanu igbagbo re ni bebi mi ba dide eyin kan be te ti kasa pe ko mo lo church eh ko si n to fe fi pon awon nkan kan be ti o le sele nu le bibeli ni lori oke si oni oni ibe ni itusile yo wa ara ni Jacob yo si gba ini won upon the Mount Zion there shall be deliverance and holiness and the house of Jacob will possess their possession ara ni Jacob yo gba ini won se iya o lenu o ko si n to ba wo lukuluku lo le wi fun o iwo gan mo n to daju o leyin o mo otito otito yo so yin dominira oh my god eyin omo olohun lo gbera laaro yi mo feel e emi oluwa ni iko mi sure fun won laaro yi awon to ba ni gbagbo nibi kibi to ba tin gbo mi eh oni e mo se ko ipejopo ara yin le gege bi asa awon elomi awon kan ti kasa laaro sunday ni won ka so bode omo gbo olohun o si ko si bi to olohun o si e je mo gbadua yin mo gbadua latori radio ko le sise bayen I will not deceive you eh ka pe ya yen ko dide ko no wa lati omo odun to de yen ise o se komo le bimo bi a se nso dola o wa si Jesus city ni o wa gbadua ni o na dide ni bibeli so o ni la la awon asiwere da olukuluku won laamu ninu iwe oniwaasu 10:15 o ni won omo beyan se mo jade lo sinu ilu so wa re n ba dake pa soju kan didu o pa si oju kan yo si lekun fun dogun aye awon kan tin dogun to wi pe won duo pa soju kan idogun yo si lekun fun jera ijera yo si lekun fun iku ojiji so to ba ti dake to ni tin se o pe se nkan kan le lawon pastor won to mi fun oni won ta gini kan ni oju kan la o mo wa eh oju kan lo n to won mo wa insi ni o wa mi wa church ni insin awon ti an wa ni insin mo n bere lo won o le re nikan to we mi wa church Jesus ni won wa wa o ni e mo ko ipejopo ara yin le gege bi asa awon elomi eh mi e se woli ti mo so bi o ya mo bo lodo mi je ri na fun o in ni lo ki ri na kankan fun o Jesus ti da o mo on lo ni se iyanu re lowo engineer e je ya yo pari oro e kin to mo lo a n pe eleri lati wa confirm gbogbo nkan yen lati wo rodu laaro e wo moto gbagi ele be so kale ni wema e biri church olorun ojiji ni bi garage ni jo lori ka mo bawo eyan kan jiyan mo bibeli ni tenike ni ba nbe fun eyan jija e so fun won pa wa o ni ru asabe a ni ru asabe eni kan ni won to mi fun oni o won to mi Jesus o si to mi wa bi kan joko si jare elo won to mi elo won to mi o inu mi dun mo layo e wa mo nkan Jesus ni o se dajo gbogbo awo oluso agutan baba eyin ko le se dajo mi woli iwo ko lo se dajo mi emi na ko ni se dajo re Jesus lo ni dajo olukuluku ise olukuluku yo mo to leyin mo me pa yo ro yin
6: lodo bobo iro eyan re olugbala
7: laye Jesus
6: lodo bobo iro eyan re olugbala o
7: laye Jesus
2: o se leyin iya yo so do olohun kenkele enawo yin be se joko yen olohun to yonda gloria ti gloria fun iya 58 ime to le leyin o mo so le kan na ko se ti e na mama yi olodun yo wu awon omo yi olodun ko wu awon omo yi gloria and glory you will grow in grace your life shall be a glory se nu yin dun bayi
1: inu mi dun
2: e bi nkan kan
1: la. Problem let me atoko mi
2: o si problem
1: bi ona kan kan
2: ah e fun mi five e fun mi five o gba awon ti an jaburo yin o ti lo le oko won o ti bi tan
3: praise the lord emi gesi mo jaburo oko won mo kan fe ro wa baba wa nu soro ka mo mu pelu erin
2: ma mu pelu
3: erin mama yi always erin ne mo rin awon won si mi lo le oko awon won tun mo ba mi toju awon omo mi hospital won ti se tori ba fo won awon won yo leyin mi pe ma sere tindin won ti gba won ti toju won ti yo card e won se gbo nkan gbogbo wa patata je aburu oko won e da ko tori olodun mu ran wa ka ka gbogbo omo to si wa church kekeke gbani ra biscuit fokan ni won gbogbo won mo kan won mo ki won won wa gbe leju hospital tun wa ti se ibi le ten tin toju omo gbogbo omo ni omo patata gba won mo
2: awon o si ti bi
3: lojo ti won bi mo riba so ye pe aye fe
2: pare ni o re o won le mi owo eyin wa mama yi mo ti ri ami lara re inu won ma dun to to ni abebe bisi
1: ile be
2: ka je file
1: olodun ba mi toju awon ile
2: won ni nja won o file be emi mo bi won pe si an fe bisi won ni eje n file be eri owo owo te bi saye owo te bi toju awon omo yi te bi segbe yawo won olorun yonde amen olorun ti wo yin po
1: amen
2: in Jesus name
0: nice gbogbo awon omo e ni oye e je npe sister ina e ba npe won wole
8: baba mi mo ma ni emi na ni eri o emi na ni eri o emi na ni eri omo yin ni o omo yin ni o yes sir lati akure ni sa latapre omo yin omo lola ni sa mo ni eri le mi o emi le ti ta pari program ni monday teni pe ko ju tu awa sa 30 minutes emi na join yin online o baba mi o ba se pari program yen ton bayin mo ma ra oja ni mo ma ra oja won ma koja pa ko so ma koja fun mi drinks ni mo nta wa koja fun mi ati sai dawo pada o wa ti wa poju ha ojo mi wa kin fi be rowo pada o awon ma so gbesi kon si gbesi ma fowo ele ma fi sanwo ele yi ha baba mi na ni eri o mi na ni eri o ba se pari program ba teni ka ma sukun si olorun wi pa laanu ni olorun ko se ko tolorun o le se emi na sukun o emi na sukun lori online ni o mo ti wo program yen na le ni o baba mi o emi na sukun eku ti mo ma sun ba se pari ori ofe ba yin yin oko mi so pe ki lo se mi tori inu mi odun ko le laaro yi bi mo tefe joko gan mi fe wa si shop leni oko mi wa pe kilo se mi mi te da won lohun ta ton ma wa ba mi ni shop won ni kilo se mi oko mi se send 1.5 si mi ni 1.5 ti won send si mi baba mi o mi o reyan fun mi lowo beyen ri won ni won ya mi o won ni won fun mi patapata ni mi o reyan fun mi lowo beyen ri o baba mi o baba mi inu mi dun o e se gan o adupe o ipe yin daju o e se o baba mi e se o an gbadun yin ninu tọlọrun fi yin o baba mi ese o e ba n gbe gbọ pẹ mi o e ba mi gbe eri mi na ni eri o mi ni eri ri mi ni ri emi na ti gbadun kọlọrun je ki ni eri baba mi mo ni eri le ni o mo ni eri o ese o baba mi ese o
9: baba mi emi na ti leri o emi na ti leri omo emi ni dami lola omo ijo yin lori afefe lati osun state emi na ti leri baba mi o mo dupe lowo labe pe yin o mo dupe ko mo ra mo gba labe pe yin o sele bayi pe oko mi tin le fisa fun ni fisa o ti se fisa to emeta eleketa yi na wa sese wa fun olorun ba mi se were olorun ba mi se olorun ba mi gbogbo bukata die baba mi mo dupe pe yin pe mi o ipe yin pe mi jo ipe comfort life o pe mi o pe idile mi mo dupe o to tun wa don tan ma ba mi o tun wa lawon igbe ni ja kokan mo si ni pepe nu ile baba mi si ni to ba ti ru aloju ka ma bo si di pepe wa ka ma bere ko ba bo si di pepe baba mi mo si bere olorun si se olorun se fun mi gugugbe ni da na oluwa ti ba mi mu oluwa ti ba mi mu kuro o ti bere se laya ta lafia baba mi mo dupe pe yin pe mi o eni fomo sise ranse o eni faya sise ranse ise ise yin o ni doku oruko jesu ese baba mi o ese mo dupe o
10: eyin jesu yo eyin jesu yo eyin jesu yo
11: ele sa baba mi kale sa akusari se ni oruko mi ni ibito eti mi ni boluwa ti fe mo je kono amo jo ni wema mo fe se testimony ni 2021 ni mo journey join mo ma wa mo ma lo wa ra ran ko ara awon to ma wa gba ororo ati holy communion ni gba e bon ni 2023 mo pada stay pe ah church church ten ali ma wa ni tori ogun to do mi ko gbebo yoruba legun mi gbo ni 2023 mo continue mo wa dada mo wa dada ni 2024 mo se ribo mi tori omo ile onigbagbo ni mi bo ni fi be mo kankan nipa ìdìbọn mi dada church iná rẹ ti wá sí fún wa pé ká ṣe ìbọn mi mo ṣe ìbọn mi sísà mi pé kájọlọ ṣe ìbọn mi lọjọ kanna dá símbi aṣájọṣe ní 2024 náà ni mo bẹ̀rẹ̀ ṣe ti ń fún ara mi iná ọjà gbági february mo ṣe ìbọn mi february 4 2024 mo ṣe ìbọn mi mo dẹ̀ bẹ̀rẹ̀ ṣe mi ní february 23 ní 2024 nígbà tí mo bẹ̀rẹ̀ ṣe. But my birthday is just 10 bundles. My birthday now, I thank God. I give glory to God. To any church, mama, mama me. But to mama pay already. It's your lunch. Minimum over to my mother is just 200 naira. From then, okay, mama me pay a pay. Kapi onju, kachiaka, kada 500 naira. Nigai, musha da 500 naira. Oni kabe from kota bafe. And I tell God, I want to be controlling millions. Lati gba eban mo tin control millions mo dupe lowo Olorun fun ore to se fun mi to mo mi lo si China laya talafia to de mo mi pada wale laya talafia eri mi ni o baba mi mo ti fe dupe fun yin fun eko te ma ko wa fun ka ma mu ko mo nkan baba mi e se o e pe fun wa e dagba wole o ẹni di ìwòlí o ti ní tẹ́lẹ̀ kò ní mọ́ kò ní jẹ́ tí yín o ẹni fọmọ ṣiṣẹ́ ìránṣẹ́ ọlọ́mọ wà pẹ̀lú yín o àlọ́yìn àti àbọ́yìn ọlọ́mọ àpamọ́ ẹṣẹ́ gan o really appreciate it. God bless you sir. Thank you sir.
0: Nice. Ohun tí jésù lè sọ ayé èèyàn dání ẹ wọn bí brọdà yẹn sílé onígbàgbọ bọ òye ìgbàgbọ òye wọn mo ráwọn kan tí wọn mọ fọnu pé onígbàgbọ ni mí láti ilẹ wo James yo lenu pe won bi o si le onigbagbo ko so do onigbagbo bon jo ko christiani ko so do onigbagbo pe o ngba yanu lojojumo ko so do onigbagbo e to tun wa je papa n ba ri re ko je pe pastor ni daddy e tabi ko omo ko je ore iranse olohun la ko so do onigbagbo ojo ti eyan ba je wo jesu gege bi oluwa atolugbala ojo yen lo nton to do onigbagbo se n tun wa fi kun njo je mo pe eyan ti le se ribo mi gan ri ko mo je onigbagbo won pe oloko christian eh iwe mi ni si ismail amonje won obe mi si le onigbagbo on lo mo je mo mo mo na ni igbala yen gan tori po ori ofe mo ri gbasa daddy pe won bi yin le onigbagbo e mo fi yen fanu mo fi gbe wa mo ra ko ni nkan kan se pelu igbala ojo te eyan ba da jesu oluwa mo gbogbo nkan won yi si re igbo ba denu church won laye oyeke yeke e mura laaro yi isin to ni o ti e wa prophetic emi oluwa ni ka mu handkerchief meji eh ati ogede ti won mo boje kekeke mefa yen o le mi o ba yin gbadua si gbogbo ntin sele yi ika olohun ni lati iworode e wo moto gbagi elebe sokale ni wema e bere church olohun ojiji ni bi garage yen the same thing na ni o sele ni gbogbo awon sona church awon ni o mu mantu won lowo eje mo fe le ise lo ni agbara eni to laye atorun
9: hello sir adi e kuro le sir o e ku se oluwa o olorun sagbara dotun emi na ma le ri leni teni ka se prayer mo ba join tori mo ti e si sana lowo mi to lororo ti eni ka fi ororo patale ese owo ati ori on ni mo se o o pe afigba ti mo ri ko mi ti eni number ye lo ba so fun mi pe ipe se mi last time pe oga mi kan fun pe kin fi oruko mi nle ka won fi mi si project kan mo ni be ni o ba ni send account details yo mo ba send gba ti mo ma send ti ero boya o ma se die bi o ma to sukun afigba to ma di ro le yi ago mefo otilu mo ba ra alert gbagan gbagan mo koko wo mo ni mo ba ri supervision kini kan project daddy mo ti ero boya bi 100,000 bi 200,000 mo fe se sim 1.3 million like kuro ninu yara mi e ba mi kipe lowo olorun e ba mi olorun emi na ti express mo ti so pe ati pa ti mo tin temi program mi na ni testimony but olorun ji na ti se temi mi na ti le ri o jesu seun o e ba mi gbe testimony mi o
0: nice gugu eyan olorun mama mo ti ba yin gbe o gugu eyan omo olorun se le dide kan fowo si bi aye bayi pe baba bo su ise nlo be aye mi wo eleda je ki yanu temi na jade loruko jesu mo ri osu marele ko awon 6000 ma wa gbe owo le won ni ojo isegun gbogbo eyin te wa nilu eko e mo gbaradi o ni first square camp orisun bare e je mo fi se lo gbogbo eyin omo lohun mo fe ki awon kan o mo pinu ninu okan won pe mo fe rubo si adua taroi mo fe rubo si pade taroi kan mu idamewa re wa mu ore kan lati 1000 lo soke 2000 5000 be mi olohun ba se fi si onu won mo pe bi gbogbo eyan o se awon wa wo ete eyan o se wa fi ti pe baba mo fe ko ranse je oni se ayo je femi na be mi wo koja ifojusun mi ka le so nipa ti e po se won to le se won e pe ida mewa iwo lo mo yere to je gbogbo eyin te fe se be account number church leleyi 19 66 36 38 73 19 66 9 1 9 66 36 38 73 Comfort Life Mission International Access Bank bi yin o ba si wole leleyi 2017 42 90 47 2017 42 90 47 First Bank in the Comfort Life Mission International ni on YouTube gbejade gbogbo eyan omo Olorun ti won bi loni da ka to ma bo ninu church e wa kunle je ngbadua eyin te mark wedding anniversary yin eyin na kunle gbogbo le to ni anfani lati ma gbo mi kakakiri agbaye kin to ngbadua fun eyan omo Olorun ti won bi ese bibeli la fe ka iwe Isaiah la si die loni Isaiah chapter 1 titi wa Isaiah chapter 6 ba se mo mu die die niye la gbare ni to laye atorun Isaiah te ba ti de o si le ka nisin chapter 1 titi wa chapter 6 gbogbo eyan omo Olorun ti won bi loni ekunle mo fe finu fin do gbadua fun eyan omo Olorun te se birthday yin ateyin te mark wedding anniversary yin o ye ekunle ni bikibi te ba wa arugbo ojo o baba mi baba re mo ni ko gbe oga mo lu adabi le olori adabi ti e ba so ni labi oloku to ba so ni labi o ara yo de obi ara se de ojo in Jesus name happy birthday long life and prosperity gbogbo eyin te mark wedding anniversary yin loni igbe yawo yin o serere lowo yin happy wedding anniversary gbogbo eyin omo Olorun fe send the testimony e lo number e jo loud ko neat 080-88-71-65-66 080-88-71-65-66 send the message ire atanu ko bayin you are blessed it is well with you